0: Kampak kasak hako. Kampak kasak hako. Kampak kasak hako. Kampak kasak hako. Kampak kasak hako. Kampak kasak hako. Kampak.
1: Shabri pref, shabri pref.

Kampak kasak hako. Kampak kasak hako. Kampak kasak hako. Kampak kasak hako. Kampak kasak hako. Kampak kasak hako. Kampak